Ojuma re ojuma ayo ojuma dunun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni irewa mi re mi orohun meji foba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe kan ni si dojo oni opolojo ma kose okini odun ya mo ti won lori ofe ati simo lojo toni emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni tereru to ba mo nuro ni o mo pedu idire ti mo fi dupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gbegbede se ti igboyin latori koni karun di logorun o le ko dondo wa zobia fm loni tin se ojo isegun ogbon ojo ninu osu kefa odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole loni tohun baliki zirewa mi ri lawa ni o ma karoyan un fun yin eje murin ajopo lowuro yi latori obirin akoko orilede yi asofin olurami tinubu nipa oro ti o so lori sise awon owo kereje bi tita akara kulikule ati agbado iyawo re ti ni ki awon orilede yi gba oro ohun bi eni gbagbo ti o ni ijoba apapo se eto ironi lagbara fun awon ti won ta ta ewebe ati boli na leke eto abo gomina pinle gombe muhammed yaya ti so di mo ipe isoro eto abo to me je okan gbogi ninu isoro ti apa riwo orilede yi nkoju ele si nse akoba fun idagbasoke ati igbe aye derun ni apa riwa orilede yi oni kadijo parapo koju isoro na lo da o bako na ni emi apinle yi muhammed sanusi keji ti fi oye garukuan Kano da are tana fun egbe awon agbejoro orilede yi. Iyun Abubakar Mahmud Lola. Iyun fun ipari biribi to ko lori ise agbejoro osisin ilu ati idagbasoke orilede yi lapapo. Leke eto idajo. Adajo agba nipele Ogun Musumola dipe olu. Ti sise loju ile ejo tutun ni ijoba ibile Ariwa Ijebu. Ati ile ejo magistrate ti won sese tun se. Pelu ile ejo to ri si oro asa titun ti won sese ko si ago iwoye ewe lori igbese dida olopa ipile sile are gbe awon agbejoro tana omowe olisa agbakoba ti nro ijoba apapo orilede yi lati la awon ilana ofin to nipon sile fun awon olopa ipinle ohun ti awon alagbara ofin ni ma lo won gege bi irinse fun oloselu alatako bako na ni bishop David Oyedepo ti ijo Winners Chapel ati pastor Enoch Adeboye ti ijo Redeem ti bere si ni kepo orilede US fun iranlowo to lagbara lati le koju isoro igbesunmo mi won ni oro eto abo to me ni orilede ti wa nkoja afenuso bayi o bako na ni ojo alagbara to ro lojo aiku ti je ki omi yare agbala agbara ya so gbugbo awon opopona pataki nipinle Eko ti o si ti mu karakata denu kole ni ojo opopona papako ofurufu Muritala Muhammed to wa nipinle ohun be ni awon to ri se awon ajo to ri se oro ojo ojo ti nse ikilo wi pe omi yale agbara ya sobo yo gbojira si ni awon osu to nbo lona yi lori di bodun 2027 to nbo lona idarudapo tutun ti be sile ninu awon egbe oselu bayi lata ibi ajo INEC se ti si oju opo iforuko sile fa awon olujide dupo lodun 2027 leke eto ilera ipinle Eko lo se aju ninu awon ipinle 16 to wa ni orilede wa eleyi ti o nka awon eniyan ti won lugudi arun ko gbogun HIV po si ju be ni ko si yo ipinle Kano na sile bako na bo sile je pe awuye uye n lo lowo lori iforuko sile egbe oselu NDC ajo INEC ti se oju opo iforuko sile fun egbe oselu na lati fi oruko oludije dupo are labi ase egbe oselu awon iyun Peter Obi ati oruko adari egbe oselu na sile loju opo iforuko sile ohun gele bi gomina pinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak se ti da awon olugbanimoran re leka oro oselu duro atawon oluranlowo re to ni ipo giga won ni awon se eleyi lati se atunse ati lati mu isejoba ipinle ohun osise daadaa ofere gege odi oke okun ijoba orilede South Africa ti da awon eso eleto abo biba sita nitori iwode ti awon omo orilede ohun fe se iyun lori ara awon ajoji to n fi orilede won se ibugbe ki won ma ba fi iwode ohun da wahala sile
leke ere daraya lo uro toni ninu dije fi eye fifa world cup ton lo lowo iko egbe agbabolo orilede germany ti ja pada sile iyun leyin ti iko egbe agbabolo orilede paraguay fa gba won pelu ami ayo merin si meta ibe oni royin oni ju bae lo latori ko ni 95 ole ko dondo wa zobia fm nje tu pade wa ni dede ago kan ku seju 15 nigba ta ma mu royin kaakiri le wa ti loki okun wa se ti gbo yin baliki zere wa mi ri la wa lo ka royin o fun yin lo wuro yi ire loju owo ri ire loju wa yo ma ri lojo gbogbo ami

0: ka ijele nwa n'Igbo na egwu na-eme nwanne onye ndepilo ọnụ ụzọ. Adres ndị mba anọ ekele m. Ya gaziere gị dede ya tọkwara gị. Ise o. Onye ndị pilo n'ụzọ ndị ogene wazi obi efe mbiko gbapụ ya ọsọ n'oge ruga ije eje ahịa. Ya gaziere gị nwaanyị mara mma. Ya tọọra gị nwanne m, ya tọọra gị.
1: Ngwa na egwu igwe mmọ ihe biko bịa gwiga nwaanyị mara mma nọ na New Road bịa gwiga ka anyị ga-ekele ntị ngwa nnụ.

0: ama mo onye bu onwa de ego no na akuku diko siri we de nwa de gi mala ngai
1: are mo ma de de
0: god ugbu a pretty to via no obodo China
1: ei
0: owe bru no na China we si ni ye america tabu nwanne m e mari ife obu na bi ife na aguge udi ye obu na ichoro egwu ya ekwuo ye ekwu a ga-enye gị akara ị ga-eji were kwuo gịnị akpa na ihe na-esi ya na achọrọ m ihe dị otu a owudetara gị ozugbo a ga-enye gị n'ọnụ nke ndị China maka gịnị ịchọ isi nwanne m ọ na ogbu anụnwa e nwere isi ndị kajara akaja ndị ngara ọnụ na ndị dị ọnụ ana dịka o siri wee dị ọ gwakwara ụmụakwa ọbụla nke ịchọ akwa kịta ọ bụ nke okenye ọ bụ nke nwatakịrị gwu ya na ọnọ n'obodo China
1: n'ụdị ọbụla ị chọrọ ya
0: ịchọ akpa aka gwu ya na ọnọ n'obodo China
1: ị
0: chọrọ ite gwu ya na ọnọ n'obodo China
1: ị chọrọ ya n'akpụkpọ ụkwụ
0: gwu ya na ọnọ n'obodo China ị chọrọ nke eji akwọ ihe a na-aṅụ aṅụ gwu ya na ọnọ n'obodo China ị chọọ na fon ka ị chọọ na ụmụ fon asesi ihe ọbụla kịta na-agụ gị agụ kedu ife ị kwesịrị ime ekwentị ya ka m ga-enye gị nwanne m ị were n'ekwentị banyezie egosibezie gị onyonyo dị iche iche ị na-afụ ụmụ ngwa ahịa dị iche iche n'ime obodo China kịta nwoke dị ebube ebube ọnwa anyị ka anyị na-ekwu okwu ya kedu ikwere ụdị ekere ekwentị ị ga-eji enweta priti tovia n'ime obodo China kịta pịa anya n'ekwentị ọsọ ọsọ 0806 enwere m ike ịkpụ ya ugboro n'abụ
1: 0806
0: odego
1: 0806
0: ngwagwu ya dị elu
1: 290
0: odego 290 ngwagwazie ya dị
1: 01
0: odego 01 ngwa ya dị
1: 95
0: odego 95 ngwa sonyere ha ozugbo nene gbe mu idetelie ihe m kwuru bụ 0806 ka o dere ngwa ya dịere m 290 odego 290 ngwa dịere m 01 odego 01 ngwa dị
1: 95
0: otu a ka o si wee si nwanne m ọ bụrụ na ịnwe ike pịa n'ekwentị jee na WhatsApp tụ nwanne m egosi gị otu a ga-esi were me gịnị
1: ka oru si na-egbu abụ na China nwanne onwe nke ị chọrọ ị na-atụ ya ka atụọ egbu nke ịtụtụ
0: ụdị ihe ọbụla ịchọrọ ego ihe dịkwa uru n'ebe a bụ na ọ ga-elebe gị n'ọnụ
1: a na-ere
0: maka na ibu kuru ebu ka ọ na-akpụ ya pre-order kịta ọnụ na China ọ bụrụkwa mgbe ọ batara Naijiria
1: isi ya n'ọkwa akwa si na esi na ọ bụ onye bịa isi China wee tụbatara ya n'ọnụ ego dị China
0: ọmụwapụghị anya ego biko enwere ike ibugharị ife a ka anyị nwee ike elekwuo otu afịa ka anyị nwee ike malite maka ị na-efu na anyị na-eme ihe niile ịchafụ ka e wee nwee ike gara ka ọ na wee na-eme ego na-achọ egwu a ga-eji wee lee afịa nwada Chidimma kedu ka ma no man's land dị aba nne na-akwụ ụgwọ ụlọ nwanne na-enyekwa ego ụgwọ ụlọ ndị bi na no man's land
1: ole nke ị chọrọ ire nke ndị amaala ka ị chọrọ ire nke ndị ahịa ka ọ nke ndị ụka
0: ka anyị jee n'ụlọ ụka ego ka anyị jee n'ụlọ ụka mụ na ndị ụka na-adịzikwe mma kịta
1: udo nwa na kpalitere m ya
0: anyị eje ndị o.

kane ku ego sa ne ego ana ebu nka na ekwu ego na agwa gi na oburu onye na ebu okwu di bu na onye na asem na onye nka ozo ne na onye na agwa gi na onye ka okwu di ega ego agbaga na agbaga maka na ina na anya nuche nke gi ina to yuta mana oburu ya ka ekwesiri to uta na onye aga

0: Egi gata fọnu onyu kọchukwu.
1: Egata ya ta loye.
0: Nya ganje sigi na onwere ihe gbasalu nna ọgwa nwa kan na tota.
1: Mm, na ka mu we na tota.
0: Ego nwa kan na tota.
1: Mba na nna ya ka mtara ota ọrọ nwanne m.
0: Ego kidi ki na donafọnu fada. Iya ta ya ta.
1: Ang mata ya ta me loye.

0: ego nwanyị ọma
1: always
0: ego ị nne ana m agwa gị ị nne ọ bụrụ ebe ọbụla ka a na-eme mgbagha ị nne enye fụ na ọnwata ka ọnwata
1: ọkwa na ego asị onwere onye ihe ọma sọ nsọ
0: ọnwata ka a ga-atọ
1: ama daddy weze
0: ọdụ onye ọsọ nsọ ego
1: onwe onye ihe ọma sọ nsọ ụwa
0: ka anyị bujere nri obodo kanụ na ọ bụrụ na ebe akụ ihe ekwetere m chelu ka enye anyị afọ ofu onye ka anyị ghara iji aka anyị kpọọ afa ha were aka ha wetara anyị afọ otu onye anyị ga-eji eji ije a ka o wee kwu anyị wee gaa n'ihu
1: ofu onye mpa na ofu nwokorobịa
0: amaro nke a ga-esi wee na-ekwu okwu ofu a ezugoro anyị anyị achọrọ ebu ego anyị adịrị anyị ukwu
1: oke onye a na nwa ya udo dị ngwa onye ndị pi n'ọnụ ụzọ
2: aha
1: nwoke
0: aha
1: nwoke
0: nwoke
2: ịma
0: na emeka na
1: emeka maazị emeka
0: ọkwefula emeka
1: ọ na emeka nwanne
0: emeka ka a na-ekwu okwu ya ka ọ papa emeka ka emeka ọ papa emeka papa emeka bụ onye ji nnọọ onwe wee na-agba mbọ niile nna na-agba ịfụ na nwa ya ga-eje mahadum wee naanị agụụ niile wee mee gịnị wee were nwa ya tie na mahadum nwatakịrị abụla onye biri n'ụlọ akwụkwọ na mahadum ihe niile a da-akọ ya maka na nna ya chọrọ ka nwa ya baa uru ma dọọ onye aka na ntị ịfụla ọwịwị ọjọọ esoni ya otu ọjọọ abanị ya ị mara na ị chọrọ ịgụ akwụkwọ welu uche gị niile ume gị niile ike gị
1: niile
0: welu je
1: ọkwa
0: okwu a ka papa emeka gwachara emeka anụo papa emeka ijezi wee kporie ndụ n'otu ụlọ nkwari akụ o wee bụrụ na o nwere otu pino pino papa emeka kpụ isi na ọnụ ụzọ nke asị na ọnụ ederi akara nke asatọ ibu nwa agbọghọ pino pino na-apụta nekwa emeka ka o si n'ọnụ ụzọ nke ọnụ nke ise na-apụta ha na-agbochiri ihu papa na nwa onye ọbụla kpọ pino pino nke ya ego ngwe na-agwa gị na onye ụta dịgodịrị bụ nwata ọ bụrụ ihe agbojere gị mebe
1: okorokanzi agwakwala m ihe ọzọ ke ka ụta si adịrị nwata ọ ihe ọ mụtara n'aka papa ya ka ọ na-eme
0: papa ọ
1: nnewu na-ata agbara nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ ọ legidela papa ya wee mụta ke ị na-agwado m ifeani
0: gịnị ka a si ame asị jebe jebe
1: gịnị ka papa na onwe ya kwesịrị ime
0: jebe na agwụ ị nọ n'ụlọ agwụ
1: papa na onwe ya ọkwa gị na-eketawa ezinụlọ
0: onye ego nara ọrụ nna na nwa nwata ka e nyere ego biri n'ụlọ akwụkwọ gịnị ka ọ jee n'ụlọ ngwari onye
1: ọ bụrụ na ọmụta ha ya n'aka papa ya gịnị ga-akpọ ya eje n'ụlọ agbantịrịọ
0: ego ihe anyị na-ekwu iwe iwe abịago nkịta
1: ọ bụrụ na o lecha anya ọ sị ha na anwa anwa jide m na nna m egbuo m ọ marago na mpa ya dị m ụdị ya biko onye nọ n'ọnụ ụzọ anyị
0: ihe ọ na-ekwu na-ewe m iwe ekele nwata bi n'ụlọ akwụkwọ hapụ ụlọ akwụkwọ obi
1: papa kwụsịkwa n'ilekọta ezinụlọ hapụ mma n'ụlọ o jere gịnị
0: nwekwere anya biko ka onye ọ na-achị ọchị onye ka ọ na-achị ọchị a kere onye ọ na-achị ọchị kịta ọ papa ka ọnwa ego ọchịchọ
1: nke ahụ nke a na-ekwuzi na ife kwuru ife akwụdobe ya
0: ego chelụ ka anyị were egwu dobe n'akụ
1: papa kwuru nwa akwụdobe ya
0: ego iwe abịa were egwu na egwudobe
1: n'akụ
0: kedu ihe bụ na akwụrụ nwata ụgwọ akwụkwọ jee n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ na agwụ ebe o kwesịrị ibi ọ pụtara ije chọrọ
1: olekwana ihe papa ji wee necha anya ọ maka esi wee gbagide mbọ mama jee bite ego nwatakịrị ji
0: jeji
1: wee lawa ụlọ
0: akwụkwọ
1: papa na-akwụ ụgwọ n'ebe ihe niile ka ọ kwụrụ ụgwọ ya mama wee gbagide mbọ amara ihe mere nwatakịrị na-achị ụlọ akwụkwọ papa weta ego a ga-eji wee sie nri taa papa si na ejighị ego mana n'ikpeazụ papa nweziri ego
0: ji wee jee ọzọ ka ị na-ekwu ka ọ ka papa kwụrụ ụgwọ agwụ isikwazie na ọmama ego ọ dị ka ịkpọrọ nwoke
1: asị mmasị m na ọmama kwuo mana aka mama dị na ya nọ maka na papa ewetachara ha niile ịmanụ ka o si adịnụ onye ndị pịla ọnụ ụzọ ezinne ngozi ugo ekele m gị nwaanyị kọntrị
3: 5
0: iwe na-ewe m nna agwa ego ihe nwata mere dị njọ na-agwa m na papa
3: iwewela ochi na mbọ ṅụrụ mmanya anwa nwa lịara ihe nna ya mere ya dụkwa na ya si ya ka asị nwata kụrụ ihe nna ya kụrụ afa ga asị ịhụ na ọ ga-aje kụrụ ihe nna ya kụrụla bete a na-agbanyeghị otu ihe ji dịrị nwa ahụ kpara agwa ọjọọ
1: papakwa na akpa agwa ọma
3: nna gị dila gị afụgodi ka nna ya gara gbaakwanụ mbọ nke ya afọ nna ya la bang poke mu akwanu onu no biki amu akwanu nye ke yesu na eje mu atuya mu onya mu ya mu ibe ye
1: awu mutala nnu pe ya mutala odi onye dike ya
3: enwo na li onwe agba kuga jiji kwani ke nkwa ndat no oga lo la kwe di le ego futa ya ere lu akwanu nye ke amu akwanu ke amu ya na ti zuzu kan na yesu zuari wanu kan na o me ahu ya ha o ka ji bu obi to gba wa mu zuzu wa zuzu na ya bali ala gla mu onye dike ya na tu kwanu mi agba amu hi beribe ode mmome ahun
1: ezin na gozugo mata kire na amu n'oru no
0: ego
1: ina e na amu aru
0: unwude
1: akwa madu na amuta mu akoya akoya omeka omeka nne ya
0: unwude otu kpuru tade
1: ni mata wo omeka nna ya okoro nwanne
0: mi kini nna
1: omeka nna ya
0: na agba mbo ka ofu na
1: nwa ajala no mata na agba kwa mbo na agba nmbo ka ome odukwa na ka nne ya o omeka nna ya ka obo omeka nna ya de na nwa
0: ego
1: enukwa nne
0: ego iwa abia mu
1: iwa abia sile
0: ego iwa abia mu
1: tere meka nya gi miro yike ngo tere ka mbaire gi esi onya nde pi no nuzo Nemo.
2: Biko eh.
1: Mm.
2: Wata kwa kinye gun na ya baro. Wuta yi oyo do.
1: Ama kwa nunu.
0: Wata kiri ane je buru nye dobe lun niya. Ya. E buru nye dobe lun na. Wata kiri oje niya.
2: Oh, kabo. Oko ipe nga mwa uwa. Nna gara I buru mwae. Mwa anna ane te mwa pino pino. Kya buru mwae ke butere ya. Ina be mbo. Iyo gara mwa na to mwa. Kya to na mwa. Hey,
0: ka to kwa miche. Ona to gi iche, nye ka o mari igbe, o si na na to gi iche.
1: Onye ndi pilo nuzo no nwekwara ndi ya na to iche. At ya du ko la chere ko ma agbara.
0: Nka ka bu ndi no no okpuri.
1: Ole kwa na onwe di ya ina.
0: Onye anọ no okpuri, ro ya na ndi ndi afia na anọ.
1: Onwe di ya ina anọ. Onye no no nuzo biko.
4: But one in Hotel Motuji. Now, that boy, you have to school log on. I know tell a hotel, I know one. School, I will go. So, yes, I know tell you.
0: Oh, yeah, go, mama, I beg you, Afro.
4: I am you well, I'm welcome with the killer, my love, you are. Yes. So, but I didn't know tell you. School, I will go. Every man has to study his whole life as a man. Heaven.
0: Ego. Asigena akwa otorugo ije ga akwa ya na totari ndi nkuzi.
1: Osala he foro to akwa.
0: Ocha na eba ho jere. No biri ko kuku bala onwe ogwa akwa.
1: Ah.
0: Ego mana no uzo nko.
1: Gba ha ke man tele kwela oku na ezi n'ulo. Oka kwara gi mana imechiri onu. Nwata imechi ekwe nke ya. Gini ya na eme ga yoyo ga yoyo. Ehe. Kari ambe mama ige jiri iwe mebiere onwe gi ye. Ma bia no ya.
0: Okay.
1: Mgbe ahụ ka ị ga.
0: Ile ekwu na nwata were ike ọrụ kata ọkpọ nne.
1: Ọkụ ka na mgbe ọkụ ga ebido sewe nwata mmepe ọnụ gwa mmeya si lekwekwa ihe na-eme.
0: Si jugodi nne ya.
1: N'oke mgbe ụbọchị mpa ya ji wee hụ ya.
0: Ihe baga na ọ ma akwụrụ ụgwọ akwụkwọ.
1: N'oke mgbe o ji wee hụ ya na hotel na ya na si ntị ya sokwa. Wee jee hotel. Ịpụta lekwekwa dadi ya na mangozi ebe ha si na-apụta.
0: Ego mana ego egwara m ihe. Ego nwere ihe menu. Nwatakịrị enwere ikike. Ọkụcha. Ọ nwata ka
1: na-akụ. Oje nọ n'ọnụzọ anyị biko.
4: Ego.
1: Dede kele m.
4: Maka na nwoke nwere ike lụ nwaanyị labụ atọ. Anyị chọta nwaanyị ọ ga-elu nwoke dị. Now, I will put it to him that na mụ enwetara m information na mụ enwetara m ya dị ya. Ado, you cannot argue me. Mama esere gị mama gị. Mama ọ na-aga dị ya. Mama is able to last at that place.
1: Elu nge lu nwanyi di chere, onye chere lu nwanyi gi lu oya na anya udo. Osikwa gi lu iri gi lu oya na anya udo. Mana mmadu ga no na mehe ka mara bare yo badede.
0: Nwata mege gini ebe nne ya na.
1: Mpa mega gini, o nwata o bu no nwewu na ta agbara. Nwa ya nnewu ta ga agbara. Nwa ya ga na ele anya lonu.
0: Inezi nna.
1: En
0: nwata ego, onye na ata uta bu nwata oburu.
1: Akwa bi na etu nwata o meka nne ya. Oh. Dike ina meka nna ga onna gi muru gi. Olekwa ni heje tu ya nke ebe o di ntun na ya na
0: ofu ihe ojo
1: na ya na ebi o di ntun na ya na ebi
0: ihe niile nwere mgbe nwata ama anọ kata ozugbo
1: okoro chere godu oledi oledi hi na akọdi ya okwa bia si ewe ekpere m bu ka nwa m karia m nwa ga karia gu n'udidi ole ebe bu na udi ebe itiyere isi na udi nke ge ota ka nke gi si wede nwa ge
0: ga toru a de toru
1: ka nwa ge bidogo na secondary school ko university o ka baraba mewe nke ya ehe mgbe oga ha pụta ruo n'ogo gị ọ karịgo gịrị ọ ga na-achị aka asaa
0: ego ka idobe egwu n'akụ kedu ka nwata ga-esi onye dị n'ụlọ akwụkwọ ebe ọzọ a enweghị bụ na ịkpọrọ ihe kere isi
1: mgbakwanụ na onwe ya ọ bụ ebe ahụ ka ekwesịrị ebe ahụ ihe kere isi ọnọ ha na abịa ka o jekwa biznes onye na-epi n'ọnụ ụzọ anyị
0: nna imekwana nwoke ada iwu ada ejibe nwoke mgbe niile mana nwata nwoke anụnwa bụkwa nwa ya nwoke bụkwa nwoke nụọ ọ nabụzi n'ukwu
1: ka anyị ka jee n'ọkụ n'oge ruo gị ji aba ahịa ka onye nke akwụtọpụ onye ndị pila ọnụ ụzọ anyị
3: nwa pụtakwara ọzọ nwanyị mbise ya nwa na-atụ egwu nna ya ya nwa na-atụ egwu nna ya oge ahụ bụrụ nna ya ọ ga-eme ya zuo onwe ya hafugodo onwe hafụ nna ya zuo onwe ya maka ụlọ akwụkwọ ahụ gara na gadi ya mkpa ahụ ya nna ya bịaghị rọbi shoulder adaghị ile
0: ngụrụna-apụta
1: ha chineke chọrọ ka ha abụọ hụkọta onwe nwa onye ma na ha ga-ahụkọta onwe ha mana echezakwala na igbo na-ekwu n'okwu si na ọgba ọrụ na-ekute mmiri eji esi ya ọ kwesịrị inwe egwu nna ya nna ya ahụ na-eme ihe eji enwe egwu n'ebe ọ nọ nne m ka na-ekwu anyị na n'olu gị
3: ọya ka m na-ekwu ya nwe nwa nwere egwu nna ya oge ahụ hụrụ nna ya ya sọrọ ya gba agba nwa akịrị nwa agba ọbịa hụsịrịkwa dị mpa elekwa mpa ya o gosi datụ ya ese ịmalite okorobịa bipụ egwu chineke gosi ka o jikwara wụrụ nwa okorobịa mpa ya laa n'iyi ya dụkwa ya laa n'iyi ọwụ onye iberibe onye chi mmiri erere ọwụma
1: abụghị mma ọzụzụ sikwa n'ebe onye nọ n'ọnụ ụzọ
0: ọkwa ifu stara gba nkịtị mma azụ ahịa n'isi ya na mgbe agwa na-abịa ka anyị lapụtacha ya
5: onweghị amamaka ha gara ịma maka na ha ma na ha ga-ahụrịta onwe ha ebe ahụ ọ bụrụ na nwoke kwara onwe ya ugwu na ọrụ onwe ya ọ maa na ọ ga-ahụ nwa ya ebe ahụ nwa ya ma ha na ọ ga-ahụ nna ya ebe ahụ mana ihe mere nwata nwoke ahụ nke nwoke atụ ozi egwu maka na ọ hụrụ nna ya na nwaanyị ọ bụrụ naanị naanị nna ya ka ọ hụrụ ọ gara ezo ezo gwa ya sị nwata nwaanyị zụọ na ọ bịara hụzie nna ya na nwaanyị azụ oge ya bụ na nna m nkwe ya ahụ ma ngwanụ ọ ga-emechi na ọnụ m nwee mechie kwa ọnụ zụọ ihe
1: n'ebe a
5: ọ bụ na ọ naanị nna ya ka ọ hụ nna ya bịara ṅụọrọ onwe ya mmanya nọrọ ebe ahụ ọ gara ezo oto ezo ọ gaghị eme ka nna ya
0: hụafịa ọ ga-amara ụma kpụgide ekpunye gị n'afịa azụọ gị afịa n'isi
6: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
7: Muhammad.
6: Eh?
7: Kai ne kuma a nan?
6: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira suna na.
7: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
6: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

ebe mmadụ jesiri dị ndụ ma lọtakwa nwanne. Ị mara na ọchị na-edu ya ụbọchị mmadụ jesiri dị ndụ lọta ya kedebe Olise bi n'igwe. Otu aka isi wee na-eweta ya bụ ọnọdụ na njedebe na-ahụgo ka ahịa anyị jere esi wee nọtọ ezigbo aka. Ndị ga-agụ akụkọ ụwa kwesịrị ịbịa n'elekere asaa nke uhuruchi nwanne ha ewerego ọnọdụ. Ị ma na-enwere egwuregwu bọọlụ ha egwunyego n'elekere ise na-akụ akụ nwanne ha ga-ewetara ụnọ ya bụ akụkọ ụwa na-ege mịa. Otu aka mụ bụ nwa Adego Bekee na okorokansa nwanne m si wee na-asị ụnụ ka emesịa anyị ala ndị na ụmụnne m nekwanụ ka anyị na ha anọkọta ụnụ n'ogbe. A sị m ọ bara isi ya bụ akwara agụba o nke onye chiri ya zere anyị ala ndị na